0: Boy.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

0: Gambye bwati. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
1: Twekyamya ki?
0: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
1: Ye.
0: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
1: Bwe tukola ki?
0: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
1: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano. Mulinnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa 10:00 essomero libali banyuse 10:10 12:00 kati mwe bamaama. Amiina. Ne bw'oba oli student 12:00 okisobola kubanga 10:10 muba munyuse, si bwe guli? Mukama yeebazibwe. Uliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi ag'okukola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Ey'oluzungu egamba twerimba ffekka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mu ffe. Kambuze ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amiina. Bemanga sifunyeyo mukono, kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Kwa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Essaala gye tugenda okusaba phase 1 egenda kuba saala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye okugenda ku leve eddako, ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jjukira Omwoyo Mutukuvu wa bujja. Omwoyo Mutukuvu alinganga mukowe wumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki?

0: n'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba, naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu, mu omutukuvu aba yazedde ebbali, n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo okukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama, tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe, tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Eri mu kubikkulu essula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Basebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo Mutukuvu bw'atukuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Weekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo, we anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasitotegere kibicho, no chenenya, emizimu jiduka budusi ne jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'aggyamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki, amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba, Mukama yeebazibwe. Ne tugamba, oh sister, obadde obuze mu wiiki 2 mbadde mulwadde, ffenna ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi, okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki, nga buli we tulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya, oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula, bwe tukola ki? Luddemu, bwe twatula. Yogera, kisome pulire. Olw'omwenda.
1: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Ye wa mazima.
0: Ye wa mazima.
1: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki? N'okusaasira. na yatulinze tujje kunnamulondo eyokusasira twatule bwe tusigala yonga tetwatudde nekisake tetusobola kukikolaki so atulinze tukoleki tujje okusonyibwa kwekuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakolaki agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye wakisa n'okusonyiwa n'akolaki n'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki so wiiki eno essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya nga twenenya ku lw'emisingi emifu twenenya ku lw'ebirowoozo twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa owulidde bingi n'oyogera bingi kati kati ssaawa ey'okwogera ekoze eki eweddeko kati ssaawa ya tukitwala kyaffe kati tugamba mukama tusaasire amen amen njagala ongendereko mu kitabo kya Daniyeli essuula ya 9 nkulaga ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize mwenda tandikiraawo
1: Daniyeli 9
0: mu
1: mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniyeli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7 ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira
0: okunoonya nga nkolaki kye tuzze okukola wiiki eno nga nsaba era nga neegayirira
1: nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: nga nsiiba bameka abataasiibye nga nsiiba ki ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba nga twegayirira nga tusiibye enjala
1: nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu
0: togenda kwesiga vvugu ojja kwesiga bizigo tojja wano ng'otusiwukidde
1: ne nsaba Mukama Katonda wange nenjatula nenjogera nti
0: soka wulirize ne nsaba Mukama Katonda wange nenjatula kyetubadde twogerako okwatula ayogera ati
1: nenjogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona
0: twakola ki twayonoona atandise genda maaso tuwulire
1: era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
0: soko komaawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri yakuddayo gisome essuula yonna olw'obudde
1: lwabiri awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu nankomako nga mu kiseera ekya saddaaka eya kawungeezi.
0: Komao. Mukama yebazu. Ojja kuddayo actually boddayo essuula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna. Mukama yebazu. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Daniyeri na guno omulembe gwaffe. Ye Daniyeri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Daniyeri ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Daniyeri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri. Ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba, ne bagikuba yonna ne bagimenyawo, ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Daniyeri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga onoolaba Kampala, eh? Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula ne mufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri, ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki? Kati nakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi. Kati Daniyeri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati, agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki? Kiweddeko. Bwe giggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma. Naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So, ye sala gye tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Daniyeri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula yaabi akanyiri akabiri, malayika wa Mukama n'ajja. Kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kaabirira Mukama. So musawo ey'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bwoti baga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi, naye ng'ekibi kikoze ki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti, nekibateeka mu saakoozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba fe foundational truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Gye tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pat nagamwe namba isi pat naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya, then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki. N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasire. Haleluya. Tewaffe tuli kumi na babiri. Bamaama baali bataano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani angamba olwamaze okutegeera amazima lokosa nangamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. Kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wumula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenye. Nkumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa. Ensi omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki? Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila omwoyo mutukuvu engalo ez'amaanyi.

mufo kwa agarabu. Tukuyita ama changani luka. Oturunga ni. Otujigirize. Otusomese. Tukoma omu kama ukutande kanawe. Tuba detu wa wama. Gatwe kulembira. Gatukubili ya biafi. Tetuga mbu wako.

tetusobola Yesu. Nga tumuliza session eno, yimusa mikono gyo mubanga nga akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri.